0: Maganda.
1: Alright, po, ngayon mo na tayo. Ayun, sir.
2: Two revenue short.